Emre'nin bu çevre travni taytmen o portunik datum gasa gen kamay magatsa yokar. Tal tarat filmi sangita jiray ka chitra ranjan ane ay chi kare oi khyuneta. Kishore Kumar hanso avas tanchats janma disanim tan.